Fly like Radio Johnson.

Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Kasamang humaharurot tuwing morning.
1: Yo, baby.
0: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na po kong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best radio mix in town. Nobody hits you.
3: Get down!
4: Hello.
5: Chong, ano ginagawa?
4: Dinasaw-saw ko yung amoy yan to yung sasuka.
2: 98.5 Best Radio. Radio Jong.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Yan, Mel Galios.
1: Yes, mga ka-Dragonfruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong isgutan, Doc. Yes, Doc?
2: Yes, welcome. Og mayong adlaw diha ka-Dragon Mill. Mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mill. Bisayas og Mindanao. Niana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon. Sa kahanginan, uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa matag takna sa ato ang programa ka Dragon Mill from St. Vincent, GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuunan nato, mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo, garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, mao ni higala. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism and arthritis, oy mga sokin tikuminaw.

0: Ran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Eh, halos so na ko tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausuos ko, yuta yung lamuha na tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John 98.5.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Hot hits!
1: All around the world! 98.5 Radio Dance!

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o ka-plus nga tong Dragon. Halos Ginoo jud na paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kumpanya daron nga sa Sintay Nuevo. Okay, okay ko nga pamaol pa ko ana. Ang akong panakit murag maabot-abot man ganoon na pandili na jud tanto akong tuhod sakit ani kong lapi-lapi. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus ayom jud ka-plus ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: More music, 98.5 Radio Time.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo gudi ay ni

0: Kinahanglan ka
1: dragon paning fruit. Paning tun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abdik ko na inyong lawas.
0: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambang sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanak sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.

0: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po minin yung mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyuhang nga kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
1: And of course, welcome mga suking tigpaminaw, may adlaw. Kadagod min may adlaw usab sa mga listeners na itong kanunay nagasunod sa ato ang programa. May adlaw niyang tanandiha. Hatagi ni pagtagad mga sokin tikpinaw, sundang ang programa ni Kadragon Mail. Alang usab sa ikayon at panglawas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga sokin tikpaminaw, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikpaminaw.

0: og ikatabang sa nakadaiya nga sakit og balatian nga natakboy sa ato ang panglawas. Sama pananglitan hinay ang ato ang circulation sa aton dugo, hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw, og hinay usab ang ato usab nga performance, di ba? Oh, kini nagyon ang pinakarindot kaayo nga produkto, ha? Barato, garantisado og epektibo, og wala usay mga side effect mga sokin tigpaminaw. Habag usab ang ato usab nga herbal coffee mix, no? Nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix dako kay tabang sa nagdeng sakit mga sokin tigpaminaw, og kayang mahatabangan ang tag-as kaayo og level sugar, ha, di ba? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala. Ana nga puro herbal sa dusi ka klase mga herbal mga sokin tigpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. O ato usab nga Heart Max Strength Coffee for Men mga higala, ha. iPhone mo kalimot ni ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaayo ang performance mga sokin tigpaminaw kay Mr. Ah, one cup lamang mga higala. Mga busing na to diha nga gusto gyung mo inom nini. One cup lamang sa Hard Max Stream. Max saya pag ikaw nakainom, max sarap ang resulta pag naka Hard Max. Mo kana ang pinakanindot kaayo mga sokin tigpaminaw. Nga ang ato usab nga Dr. Pundi Sophay mo kalimot usab nini. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kini siya dako na kainig papel mga higala sa mga pamaol, hago ka sa adlaw. Ah, diba? Oh, kini siya ang nindot kayo para itong doon ay mga varicose bone, rheumatism and arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pang masahe. Tulog ka sense ang mapagpilihan ninyo sa pagitan ng ilang-ilang og ang lavender nga naosab ni ini. Ay makalimot mga sokin tikman sa mga atong Dr. Pundi Soap. Kaabag usab ang Case King Low Power Whitening Soap para usab sa atong pamanit. Na problema mo higala sa inyong panit. Ani ana gyud ang Dr. Pundi Soap og ang Case King Low Power Whitening Soap. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo higala ang ato produkto sa nagadang butika og pharmacy Bisaya Soga Mindanao. Mao na higala pinakanindot kayo aside ana nakulangan man ta sa mga benepisyo, like sa ato usab nga produkto nga naa ang mga ingredients ni kompleto higala, like sa mga ana problema sa panglawas, di ba? Nakulangan ta unsa may nakulang nato higala. O di ba ka mga benefits nga ato ang makuha, no? Pinaagi lamang sa mga ingredients na to, like inflammatory, antioxidant, no? Mo na igalang na diha. Blood sugar muntas man nyo blood sugar, di ba? O kayang matabangan sa itong produkto. Anti-ulcer higala, detoxification and constipation. O pagpa-improve usab sa ato ang digestion. Hinay man ang digestive system na to higala. Matabangan sa atong produkto nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal. Mana nga basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon, onya protektado ang resulta na mga higala. Mana higala ang pinakanindot kaayo, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo protektado.
1: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
4: energy. You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
5: It's a bubblegum dance!
6: Kinig na kay Papa JM!

Change the time music guys, kaya daw ano guys. Don't mind lang guys, ang tao sa likod guys. Focus ka mo guys sa nakakalo, hindi sa likod ko ha. Isang party guys, ang live show guys. Dason pa na siya. Ayun na guys, mapapang na ito na gusto nga mag achieve ang goal kaga gusto ma-achieve man ang ginatawag ng Employee of the Year. Alright guys, kung hindi ka gusto malobat si mga lubrahan subong kaga ma-maintain mo hasta next year. Yeah, so ligad pa na, inawalanta ka. Basta bye-bye, diba? Ay naging isa sa mga papang na natin nga gusto ma-achieve ang extra mile. Papang mera kita sa aton nga hard max stream. Mga kape mga papang. Wala labot nga energize kasi yung mga obra, bilog adlaw. May pang round 2 ka pa kay mamang karon sa gabi. Idea. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. And also available man sa may Pharmacia Kaminsita kung ari ka din sa Binalbagan. And also available man guys sa may Florentine Drug Store. And also shout out mga people sa Terno Bus Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga papang neton nga gusto mag-upgrade sila mga PC nila. Or sa mga mamang neton nga gusto mag invest sa bagong laptop kay medyo galag nagitang ilang laptop kay kailangan na bag-o kag i-turn over na sa mga masunod yung magamit sa laptop. Almost over lang. Pwede kami sa next day on. Padala kami sa lista. Lagi na available guys sa may Terra Nova Computers. Sa katong nga one-stop shop when it comes sa digital technology. Again, aras na guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Ang katong Terra Nova. Buksan mo, papasukin ako. So again sa mga ano da gusto magbisita kay Terra Nova, again aras lagay sa may SKT Building,

with me. Pwede drone, drone ka na lang sa kilid, no? Drive, drive ka na lang sa drone. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin ako. Edit na lang karon, edit.

Ayan na siya, total mga guwapo na to, mga tricycle drivers na tune in dala. Ibadang kayo pa pang runitor da. Kayo pa pa bongbong, bunga-bunga-bongbong. Ayan na sa mga palupad boys da, mga hugpa boys. Kung sino po da mga boys da nga naka, ano da, shoutout sinyo mo pa pang. Pasensya na dula ang akong listahan. Yan, shoutout na sinyo mga papang.

of the galing, yung ma-check sa mga linya. Mga papangbas, yung nakapamatik, amo da, aril lang kami di pang station pa. Sinsya wala na sa bat kay ga-program pa. Boss Jogi, kung kapamatik, actual hindi pang, sinsya hindi ko masabati mga call. And shout out naman guys sa ton niya papang, sa ton nga Ilong Ranger, kay Papadjo Bert. Tapos sinsya ka mo guys, wala sila sang Saturday kag Sunday. Si Panjo Bert may ano sila, Boy Scout of the Philippines. Tapos si Ilong Ranger naman niya, nag-burn out. Wow, grabe ko, buhin na sila nga doon. Sana all.

Tayo na, shoutout mga sa mga gwapo na mga pump boys, mga gasolina, ng action in Subang Salmon. Shoutout sa papang itugong isang sakto pang shot kit sa buo, isang gasolina. Sa tanki, galigay, sorry. Sa tanki, ishot git pang ha.

Ay, no, so shout out man galigay sa mga papangda kag sa mga mamang naton nga gusto mag-upgrade sa ilang mga appliances, ilang mga balay. Again, biyarada pang available nga washing machine nga may dryer. And also, miyara, madagay isang on the click ang color itong version 3 sa may do exam corporated. Ating copyright mo, kuya. Play isang ano

Ayun ako, so shout out mga galing isang people sa Gons Barbershop. Again, sa mga papanento niya gusto magpagupit kay Bunny, ano ko no, ni manager, picture ka kay ano kanadaan. Ang ikaw ko no, ang possible nga employee of the month. Kung gusto niyo magwapo ka sa portrait mo, kasi ni nga October, pagunting na guys paagi sa mga Gons Barbershop. Or, kung ikaw ga-apply isang obra, taray mo apit sa Gons Barbershop, pagupit ka da kay malay mo ang interviewan mo. Amo na nagay sa imo nga ginaulat nga makaubra ka na. Pero pagupit ka din sa Gons. Para fresh ka. Kaga automatic hire ka dayon kay ay mo gupit the best kaga only kay Gons lang na. Correct kay journal. Correct, correct. Alright, 11:26, I'll be back for more. Pwede lang guys ha.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: 98.5 Radio Time.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Kalawis ginuod yun ang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangindaro nga sa Sintenoy, okay, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo lang, maabot-abot mga noong napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nung resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo haplas, ana, itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
4: Vem, vem, vem, vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né? Peraí, essa

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Nani 8.5 Radio Dan.
2: Hiling mo ba ang ganitong

0: na kay Papa JM.
1: Alright guys, and 8.5 way to join Gobi Gobi guys, siya palo. Alright, let's check your time. It's 12:10 na guys. Alright, sa gusto mo join guys, answer na yung 212-848-5900 at on the hotlines. And sa gusto mag pa-shoutout, live na lang guys sa akong Facebook, ang answer sila, Radio Jam Binabagan. And comment

And good morning, Papa J, Papa Chubbs, and Papa Teddy Bear. Papa Jobert, shout out kay Papa John. Shout out man sa mga friends ka sa Radio John. Happy listening sa inyo tanan pang. God bless. Aling kay Papang Jason de la Cruz. Shout out si Papang Jason.

0: Ang Diyos ng Saliva.
1: Ang tama at mali nang hindi na didisgrasya.
0: Good morning man kay Jane L. Mary.
1: Tayo ay tao.
0: Damo, lapis boxy, Tita Mary Jane, bala mo.

Nangod nun pa ang ginagreet ko dagali si Gracelyn Policar, kag si Erlene Maranya, kag si Sarah Policar from San Pedro, Binalbaga na lang kay Bernisto Rich. Why nga ga eh, conscious? And a shout out sa Globe Telecoms. Thank you so much sa pag response. Gabi lang ano, guys, sarap na yun. Thank you so much sa Globe Telecoms.

na, shoutout naman ng mga taga TMU Binalbagan dira kay Pang Tipol. Shoutout si mo Pang Tipol sa may Binalbagan Police Station, sa may BGMP. Shoutout sa inyo guys, salamat sa pagpamati. Ngayon ko sa tingin ka masubong nakatune in, kung harap mo rin si mga Changi na nagpawayoway, o harap mo si mga kubo-kubo nagpahangin-hangin kaya namin isang hangin. Eh naging na shoutout sa people sa Gons Barbershop again sa mga papang naton at sa mga mamang naton kapangita sa barbershop na pwede maupod si papang o si mamang while nga kapagupit ka da kakto na kamo guys sa may Gons Barbershop na namin isang ano da guys kay fully aircon tapos may TV na while waiting ka sa iya. Sabi ng jeep kaga kung medyo daw tumguts ka pagkuha mo kayo sa Gons guys may baligya ano ta barbecue ka ginasal tapos sa tapad puro da mga chocolates beep, beep, beep, beep, oh ano lang ako da ang milk lang lang ilang ako riyan ano kinagrit kagali si Lori Policar kag si Rolando Rubin alin daw kay Bernisto Arich.

And then shout out to the White People sang a Dragon Fruit here back from Mex against some Tito and Tita Naton. Papahita sang kape. Kaya bali dok ba, walang ko no ang kape nga giniinom mo. Mga Tito and Tita, switch na ka mo sa healthy nga kape. Ara da ang aton nga Dragon Fruit here back from Mex.

Linda, sa mga mamang nato nga gusto magputi in no time, aga madula ang mga dark spot sa mga hita, sa mga ilok, at sa mga tangkugo nyo da guys. May ara kita habon para sa tira. At ay, available kayo sa aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Kaga aton nga Dr. Fungi. At aton nga number 1 antifungal medicated soap. Okay, pampadula na sang imong mga katol-katol. O, pasinyo sa mga nagpanyagad ha. Ayan, kung na, nakita mo si kilala mong kadalagaw nyo, dugidugay kalot. Kung hindi kayo magwanta sa mata mo, backlaces ang Dr. Fungi. Again, available sa mga JBX Pharmacy sa inyong lugar.

0: bumili.
1: Lain naman nga account, gamit mo tita, no?
2: Sayang lang ang pera.
1: Tapos hindi mo yung Facebook at tita. MJ. Shoutout ako na sa partner niya nga si Kapitan Mary Ann Locsin. Kap, may ugto da kap. Kamusta na daw ang imong ano? Ano na balita siya? Katulad ng iba. Lagi na sa mga tito and tita naton, switch na ka mo sa healthy nga kape, switch na ka mo sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy kaysa may pharmacy kami sita kung ari ka di sa Binalbagan. Alam, so available lang naton nga gusto ma-achieve ang extra kapang para na si mo aton nga Hard Max Stream nga kape. Lalabot nga fully charged kaysa bong may round 2 ka pa karon sa gabi. Hard Max Stream guys, again available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, like sa may Florete Drugstore. And shoutout man sa may people sa Terranova Systems and Technology Incorporated. Again, salagay sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City.

0: Metal detector para safe ang inyong obra hangtag safe ang inyo
1: ang pusa ay si pusi hindi
0: na lugar
1: parang dito big enjoy.
0: So guys, may araman sila ng mga hybrid solar packages and also gabaton man sila guys ang BDO financing plan. Again, sa mga BDO cardholder dira ang gusto mag-loan sa solar, available na guys sa Terra Nova through BDO financing plan. Again, sa gusto mag-inquire, 435-7227 or tagtoka mo guys sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Para na guys, located ang Terra Nova. And also guys, hindi lang gino-offer ni Terra Nova sa inyo guys, damo kami da pilian.
1: Ako'y bumili ng logo.
0: Especially sa mga schools there or sa mga company.
1: Sayang lang ang pera.
0: Sa mga ilang mga electric wires dira, sila mga LAN cables. Gusto nyo magpa-set up. Isang ilang mga dual screen monitor. Na pang office mo na or pang school. Again, available also tanan sa Terra Nova. Sa mga gamers na ito nyo mapapang, kagtulang ang muda pang SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, aralan doon si Terra Nova. Or pwede ka mo guys ka-search sa Terra Nova. Computers.com.

Kailan naman ka sa guwapo hoy nga si Julius Tipo Moseno the third? Ang sabi ng dip, dip, dip, dip. Pang good PM, greet lang ko kay Obet de Baldero. Sityo, balikaw ka, puro kwan. Shout out si Moko kay... Oh, aling kay Julius ni Pomoseno. JM, ba shout out po from Paranaque City. Regards lang ko sa Mafili, si Don Ledesma, Pakunla, Garbillon, sa may Sityo, Mamot, Barangay Santol, Binalbagan. Aling kay Pang Mark.

0: Alasan o boy, alasan o oras boy.
1: Madalas na sa ilalim.
0: Alright, at ang oras, alas 12.21 na guys. And we still have 81 days para mag-prepare sa aton mga Paskwa. Okay, sa mga nagpa-problema pa kung ano ang pinaka-dabes nga Paskwa. Again, Dragonfruit Herbal Coffee Mix, atong nga Case King Glow with Dragonfruit Extract, kagang atong Dr. Funchi, atong number one antifungal medicated soap, ang pinakatabis sa bungas nga pwede mo marigalo sa mga pinalangga mo. And good morning pang pa-shoutout sa may Gons Salon Barbershop, Taco Restore, and sa Audiotech Pinalbaga na lagi pang Johnny Nagpatuan Faala. Okay, so we're back for more, 22 na.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John. 98.5.

0: Ano pa?
1: Kanimo higala. Unsa ka importante? Ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Siya Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Tulido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Alright guys, and 8.5 Radio John, gawin ko para kayo siya pa. Look pa, check your time ha. It's a 12:45 na guys, yung mga nagapanyagada, eat well lang. Sa mga wala, paano pag inulat nyo, Christmas?

din sa akin. Shoutout sa people sa Gons Barbershop. Again, sa mga kapangita, at sa mga tanda ng mga manugunting. Or kung gusto nyo lang magpa-relax, nga ko po si Papang. O magpa-reband. Again, kagto lang mo guys sa mga Gons Barbershop. Para lang sa dalom sa personal collection, kag sa topad sa LBC.

ngayon sa Sabado, 11 to 1pm, ang live calls and greetings ni Papa Jobart and sa may kada Sunday, 7 to 9pm, kada Domingo guys, ang hugot pa mo. Uy! Uy! Shoutout kay Tamay Vertopaxki. Wow, after

0: kita natin sa may coffee break, dabala. O, oh, namin nakapeda sa may coffee break. Kaya sa may tayo natin. Di ba, boy? Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolate. Shout out agali sa Aning Sapat. I hope you're doing well, anda. Lagi ka ga-reply ba sa all? Shout out sa people sa nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Hanggang sa mga tito yung tita naton na nagpakita sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang guys ang aton nga inumon. And also available man guys aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Guys, mga gusto na magputi, talaga madula ang mga sumpa sila, mga panit, mga katol-katol dira, mga dark spots. Okay, ara na guys ang kumbong habon na itong Case King Glow kagang itong Dr. Fungi para healthy skin, healthy and 2026. Okay, again, available guys sa mga JBX Pharmacy. Kagang sa may pharmacia kami sita kung nga rin kasi binabagan. And also, available man sa may Florete Drug Store. Ayan na, sa mga papang na ito nga gusto mag extreme na ang isipan ko'y gulong-gulong. Or gusto mag extra ang energy, papang hard max stream. Dahil ang puso ko ay hard max stream guys, ato nga kape. Alam mo bang extreme mahal ko siya? Kag maka round 3 ka pa.
1: All round 3 ako'y
0: nagmumukha. Okay na, available guys ato nga hard max stream nga kape sa mga JBX Pharmacies. Kag sa may pharmacia kami sa Shorty Tommy Burr. Kan, no, doon na pang di ta kilala.

pwedeng sabihin. And shoutout sa mga Silva University. Ang puso ko'y na mga estudyante, shoutout sa inyo. Ano pa ba? Nasa kay San Ternova Systems and Technology Incorporated, again guys, ito nga one-stop shop when it comes to digital technology. Again, sa mga teachers dira or sa mga owners ng company, again guys, available sila ang metal detector na walkthrough. Kaya mas lagay isang ilang handheld metal detector para safe. Buksan mo, papasukin ako. Ang mga empleyado mo kag mga estudyante mo. Saan ka available dito, Maver? Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? And also sa mga papang nato na, may harap man available na agricultural drone. Alright, sa mga papang na nato na gusto mag less ang painit, papang grab ka na sa agricultural spray drone ni Terra Nova. Again, available sila sa mga SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede kang makatawag sa 435 7

O pwede mo guys ka bisita sa ilang website, terranovacomputers.com. May mga time ka mo drop by na mag-isa sa may SKT building, Rizal Street, Bacolod City, Aralagay, Santa.

Alright guys, secret time, it's 12:53 na. Again, thank you so much sa mga na-join. Shoutout pang sa mga grupo ta sa Hong Kong kay Marshall and Megan Yeti ng Christy kag Mami Teen. And also

Hi, kay ano kaling Itita Marites Saraga kay Cindy Gonzaga. Shoutout sa inyo mga mamangs. Shoutout ta halong lang. And shoutout naman si Gladys May. Hanggang iyad ang mga RTW. And kay may mamang Pia kay pang Paolo. Dira siya nga car wash. Alright, shoutout sa inyo guys. Happy listening na da. Kaya kay Tito Fredo sa Yalo Blacanda. Shoutout sa inyo may ugto lang. Okay, Papa James. Thanks so much, everyone.

0: Ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubong transaction fee sa GCash kagamaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayaga kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Yeah, Binalbagan, check it!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Radio John. Joke time!

0: Kasama na ba sa driving lesson ang pag-post sa Instagram? Naituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong ka-irresponsablihan niyan? Paki-explain.
1: 88.5
2: Radio John.
3: Gwapo taya. Palok pa.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
4: Yes, of course, mga suking tig paminaw. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sabi niyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga na usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mo ni siya ang pinakalindot kaya nga classes kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa classes kapi. Di gan maglabad niyong olo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga classes kapi. Kay more on herbal, dusi nga klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot niya na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas nindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapunte kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot anak, ay ang ato usab nga kape, nga Hard Max,

mapagpilian ninyo mga sokin tigpan ng komot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mang nahigala sa mga pamaol, nanay tatay matagabi eh. Pwede mong magpamasahe with all body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay mo kalimot usab sa atong sabon. Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katudon ay mga skin problems. Doon na mamibun e, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot na mga sugat tigpaminaw. Para nindot ang inyong hamis ang inyong aping, intero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamita ang testingin ninyo, walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saon doon na tayo daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw. Ang ayos na

0: dance. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Wapo Taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

0: tester si Katan Griffith, Upper Mutong 66.
1: Ininom
0: na ako, permi ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag coffee. Walang palpitate effect. Okay, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit.
1: Herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
2: Tama. Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbaga!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center.

0: Brightening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dance.

Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Antifungal medicated soap, tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inlata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Hello.
1: Chong chong, ano ginagawa niya?
2: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
3: 98.5 Best Radio. Radio John.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong nga produkto.
6: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong nga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.

0: Visayas ug Mindanao.
1: Welcome sa usa na pod nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
0: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tipino sa ato ang programa.

nagpahigayon mga higala sa nagkanaing mga klase sa produkto like ang mga kapsula o guban pa nini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas o doon nakita ya prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Meal dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala dasok na sa

whole body massage no di ba? Oil nga walay problema higala. Nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini. Like lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala. Ah, ay mo kalimot niya na ha. Naa usab nga to usab nga

Ang mga buah mira is pure organic, no? Manay gala, all natural sa ito ang produkto. Ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga kapsul, di ba? Kapsul na ito sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, mga gala, na ini ang usas sa ingredients, mao ang buah mira. Ha? Mana ay mo kalimot, mga sokintik paminaw, labi na sa mga nanay na ito, mga ati, na nagbuntis, no, na anamoy yung mga 2 months, 3 months, inom good mo sa ito ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices, higala, para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ang ito ang produkto, mga sokintik paminaw, bisa yung sumida daw, mapalit ninyo sa nagana butika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplement

Kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagilpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Gaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio Juan 98.5.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imuda. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Dragon Fruit Plus!
2: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So ang akong gi-advise ninyo, inom jume ining dragon

0: Dragon Soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power. Kamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: It's just the kind of rock you like.
2: All the things that I used to say. You're a goddess. I don't practice Santeria.
1: Rock is slow rock and reggae.
3: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
4: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Rock is Slow Rock and Reggae.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

mo ang transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga moy usang nga muhatag kanatog dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Ah, ang ato usab nga kape mga sokintig paminaw, dako kay katabang sa mga kaisuna nato, estudyante ug negosyante nga moy ilahan pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisuna usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha? Ah, kini na gid ang kape para kaninyo ug para sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ah, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga sokintig paminaw tagabi ninyo nga iha plus. Labi na kay nanay, tatay, manindot kay mga higala nga may hatag kanato og kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha. Ay makalimot mga sokintig paminaw. One cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog, ha, kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisuna na to nga naluya na, ha, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress ta mga sokin tig paminaw. Awa na gilaing katapat na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan. Gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin tig paminaw. Kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Ang usab ng ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga igala ang nasa usap sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usa nga makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para na itong mga kaisuna na ito, nga mahinay na sa memory, alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, muna, nga diha-diha, niya na ang Guto Cola, nga naa sa ito ang produkto. Kini sa ito ang usa sa itong ingredients sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala, basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading, ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia Bisaya soga Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugun.
1: Yes mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagimpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans, kaginbutangan sang non-dairy creamer, para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na, healthy pa.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigong ulan, dalang panuhod siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
1: all around the world. 98.5 Radio Done.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Dunn.

0: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambang sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sing Some Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Jan.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Pito, ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Mga anak at apo, sabay-sabay natin muling ipagdiwang ang Pasko at bagong taon. Sana'y patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Salubungin natin itong selebrasyon na magkakasama ang ating pamilya at mahal sa buhay. At syempre, itagdag mo na rin ang radio dyan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong

the top hits and the latest. Top hits and the latest.